0: sabula vinaka lekemini kedra barro tume na ovirago na nanda prokaramuni vasa vakaviti na radio viti Hawke's Bay dia uliwaliwa ni radio Hawke's Bay kwa sema ba pundi vitu fama na dua ba tolundua ama ongonga na numini ndoni vingarabi o Philippe Kurmoli wakambula tiga niya na tombongo ko Hawke's Bay istakani na nana makichuma ya na wembo ini tushito noko wawo ni vitu kena walu
1: na nonda eva kangawa ke alo chone eva tiki na ndua kina tini o tisu kena elewa ni Samaria era sarongoda na farisi na nona saroi ira ka papitaisu taiso takira tiko elewa vunga dhake na tisai peli o tisu maiwe choni ia sasenga ni vei papi taiso taki o tisu o iratunga na nona tisai peli ni sarongoda ongo ko tisu sanga imbiuti chutia kalesu tale kikalili kasa tiki ni nona ngao ni sala na lomi ni vanuo Samaria samaniado saro chisu kenandua na koro ke Samaria ka edhana o saika e voleka kena tiki ni vanuo ka solia o chekope vei chosefa na luvena e tiko kena nai keliwai i chekope ia ni sao oda ena taumbali o chisu sanga e laki ndambe toka ena mbati ni keliwai ni rauta na tirika rua na kaloko ena singalevu tutu sanga e lako ya ni kikea endua na eleo ni Samaria me laki takiwai kasaka e wua o chisu au kerea manda meungunu erto sa lako tu na nona tisai peli me laki voli kaka na kina koro e nanga unoea. Sange kae vua na eleo ni Samaria. E rao waka dhaba veiko ni o kai chutia mo kere wai vei au. Ni uye leo ni Samaria. Ni sa senga ni rao veira na chiu me ra waka yanga taka vata na mbilo kei na itakitaki er sa waka yanga taka na kai Samaria. Sange sauma ko chisu ka kae vua. Ke waka wale ngā o sa kila, na isulisoli ni kalou, ke koea sa kere ngunu tiko ongo veiko. Ke o sa kere kere wā, ena solia veiko koea, na wai nimbula. Vosa ni tūranga la viti mai, ena wala tambu ni vosa waka viti, wakandeo taka na South Pacific Bible Society, mai suba, ena runo ndolu tinika rua.

kenda ngai rongodo ya na sirini lotu ya lutambu durumai karto ulanga na Catholic Methodist Fijian Choir karto tiko mai pertania ra tiko kina urna sotia ke sona nonda ya na community randu iwa tindra ya na norto matasir erto ulanga tiko mai ni mbola ni matavinaka mai ni varoti nga mai ongo ena nonda programu ni Radio Viti Hawke's Bay ena Radio Hawke's Bay ndua va tolundua ama ndua saiva va puindi vitu fama. Dabai binibinaka vi Kelly, Ken, kei Natalie ena nonda tondo suliatu mena ngaona kei na timi ena Radio Hawke's Bay. Me rau ni nda rongoda ki nai sona nonda I tutuku e ena vei madha rua e ena wasa waka viti. Awa mbauta vei kemini na kilantiko e viliu tahitiko ena tambana ni kathikati waki ongo ko Felipe I e solitu wana ngalala mbaleta ni levu nono soso nono osos waka dhaka waki na oratu na nona matabubale kakito bilo manitatu na ndauni vei ngaravi ena nomini program na Radio Viti Hawke's Bay me kito dhautu ya nikina ena vei madharua moni rani rongo dhe sona I tutuku maina nonda vunolo mani viti kena sona ka e adhatu ya teroa wambimbi Hawke's Bay ka rani taraha na nonda duyumbula o kenda na tikongo e Hawke's Bay ni kuenda na rongo dha nga na community news so nga na local news e Hawke's Bay o na tobolemo varida na zaba e volaitiko e na news veba ka vakina na tuktuku ni misila ni ena central region samaikune do tal na misila e na Korturanga e Wellington region o na ngei vosa tiko ya ina suona vika men da gargaruni kina men baleta na misila na yote o tinga ni ulutanga nda na ilova sara e sona veka e adu tu mena nonda punolo mani e viti me daro ni kila na dava e sa e adu tiko veira na nonda e na nonda punolo mani.

O wea tōra talanga na ngau nōngko me o whakareitaka e ndua nā tutunga ni lolosi e nā nona samaitaka alitoka na marama ko Bumbu Alitia, Aliti, ni wasota, Bumbu Aliti, mai Palmerston North, auna sini tukuna na eadha ni wawale, wateke na eadha na tautoko, veikimini mbeke sana rongoda, e sa nabudi tiko mena vai dhuri na waka sukangele e na singa waka raumbuka ngō e na senga na rengurengu waka dhuri tinga na songo ni mai Palmerston North. Sa salawata tu na tutuko ngō e na loloma ke na masu e na norotou sotapa tiko na ngauna ni lolosi na wubale ne mbumbu aliti.

0: Vissurrétti hvað þú vissurrétti til hún mæna að það bannan í Hawke's Bay Regional Prison og þú hún að það bannan í vandun takki mæna Hawke's Bay Regional Prison ni vakaði þú rítið hún duðna correction officer vakaði þú rítið kínan að kannabata kínan duðna við tala nóa na information evening en að singa móniti asa amai dhaka ena sa kawani vulo mei maina viva mani lima kina vitu na kaloko au mbauta ni lebu waka o Filipe ndo veira e tiko ena tambane ni viva andon taki keni via taronga e sona i tutuku membaleta na veika au sei mai ena singo ea ni giringa se vitartara ke Filipe se veike vei Elisapedi lambakara. Na ndo talana i tutuku me mbaleta tiku ngā na wakau iaia ki viti ka kati waka tiku ngā mai ko Ravisoli en kambani na Southpac Freight and Logistics Service au wambauta e tutuku vinaka urei dhoto hani a ngolei Palmerston North ka kati waka toko koe na nona ngole kina. Au no tobo le menda mumbito le ngani en dona kai kai di bagati mo ko ya baleta na non rto vingravi na Southpac Freight and Logistics Services kartu ndo la ko abo ke na be sa yo kalandi sono ngou na la ko ni gori na Hawke's Bay en be bu noi Volcata ka rto ndo le kauta mai na ya ka kauta ke ke de so, Oira mai na South Island e lako ngai Christchurch wako ki Viti. Vi kenda na tigo e na Lower North Island, wata ke ira na mai na North Island, Northland e kau i Okalandi. Au na tabo leo la ngā murongo da na dhapa e kai tigo mai ocho sai a Ravisoli.
1: Naka, ni mbule bina dala tura na marama zarabu nungu ni lewa. Ni ndo usia mpamure tume na watapatongo. Baju main duit tak ngan na buku tu ngan lewat mata lew tak ngan tak ngan South Bank Freight Logistic tak kami tak nising na pagar rumbuka amat di kerusi rumbuka apa anda kata nising ni bulo April apa rumah le tunggu na ngan ngan sumber ni ko ngan ko ada buat cikak na interstate sana intelligent sama di paru tu ni ko na kan ngan ngan kan kami tak itu ngan aku balik tu mebit na kami nising kami nak ni koyok. Sa pagar tunggu kami pagar disarai tu mebit. Andur sa tunga ko ari ra kontena yo na kavi na malam ko sa ngoleni ndo na 40 foot ha ba ro tu me na ngoleni bit a be bon ke salti ani bi kemni na sa mutu mai por sa rumbi ta ngora ba ba ndo na ya ni balim bula ke na bi mata ga la ba ngani bi na kata me ba ka wi ndo ba nuwa sa ni sure ki ani bi bon ke salti ani na kavi ni koko na ya ni ba ba ngani balim bula na sektor do ndo ni ya ba balim bula. Sa kito baro sa tunga ko mensa na badi wakaw yan ikina nan tapon wala manevich paparo to ka na 40 foot na sa baro ngwalite iyo Waikato Bay of Plenty Hawke's Bay yan na punong tapangan isa matukumay kina Taranaki na yung malungalung sa baro sharing dalito yan ngo yan na corny lava yan na yung malungalung sumben ni bigar yan na kaya na kawit ikitunga na pupala may bitch yan may nanda yan na kabindinday da baro to kami keri baro sharing dalito yan ngo Southpac Logistic. Kena itu kutuk mata lalai. Ningga irongan ni. Siku ni kena bata-bata. Southpac Freight Logistic. Kena itu kutuk mata lalai. Mereka tak pernah nak kata apa. Dalam bisa macam sumbut kan ikina. Nama ni dari bengkar Rabi. So saya Rabi Soli. Kena bata-bata ngah. Kat situ lingkup production. Kalau ngata, lawa lew.
0: Kenda gay rumah tu ya, itu na tutuku membeleta na nonro tondo laku abu kitiko na South Pacific Freight and Logistics Services mai na Cornelava kardo ngole subo mai bango I Hawke's Bay tatar mai bay me bay kai toka ocho sai Ravisoli ya na Interstate Services orto kavata kinisola dira ramba. Oia ndo rai tutu ku rongi naka, vei kenda na vie wako ia ia viri noi kanda, me vai vairi taka tiu mai usara wato gana ia lalo en bito mei vei norto Facebook page na Southpac Freight and Logistics Service, ka rovi lu takitu kina ku mili,

Wilika, ngolena nona tō mona liwa liwa, ono wilete ngai ni e ndua ngānei tūtuku, ambiu tiko mai kina, kina wakasala era tō mbiuta tiko mai, e vida na wika era tō sabarita mai, na plan change, seasonal worker accommodation, e ndoveira na kai era tō iloba, operative, ken wamba sa sa re re vaka vaka zori tu era ngono gona ki to mele a bo vi tar tar ke ro to me u to ra mai ki na na da ba na i tu ba ki ni ve ka me bele tira na mai da ba ke na seasonal work scheme me vai bele to mai ki na plan change one seasonal workers accommodation a bombo den dana vi ke la ke dana ti no ya Veke mni na ngole tigo mai ka mai dhadhaka e na seasonal work scheme sa sala vata tu eni na wanuinu iwinaka mo ni kilatiko ni sa anda wakanan nuulu tigo eni onko e na ngauna mbatbata mo ni iwi waisul katakata wa stokini, wa bini, wa gloves me katakata vinati yona e ngomuni Rau ni o ni leipoli e sona waka e ndau tukuritu na thermal, ea na thermal, na singaleti thermal, wangara na wataronga veira era tu e na vei sto ngole kina, e na sau lebo toka wali lai, ie tauri kenda binaga na ngauna ni batamata. Au wareida toka na wala tukutuku arto umbita mai na plan on change one, variation seven, seasonal workers accommodation, ka do toka na wamadala e mbiti umi kina, Hastings District Council has prepared a variation to the proposed district plan to allow for seasonal worker accommodation within the light industrial zone and the general industrial zones at Omahu and Iron Gate. The variation also places a more realistic scale for seasonal workers accommodation within the plains production zone. And ora wamadala, era tō mbita tiko mai. Au wambauta na wamadala, rauni wamadala, si mbiu sara mai, na ngauna, beka singe tau ia wukina, na nora tō dhaka. E binaka muni vitar taranga, wat keira na kena ndau, kio vi era kila, e so tale na wala tukutuku, era tō mbita tiko mai, ni ngole kina heratanga, Hastings District Council, www.hastingsdc.gov.nz/services/district-plan/changes. The sana rongo the sara na tutuku ni misila ni oti ngao ya da rongo le sara ki viti men da rongo da sona I tutuku mai na nonda bu nolo mani ko viti. Men bale tona misila na wili kati ngaya ni na zapana imbale mbale ni mate ongo na misila. Na misila e ndua na mate mbibi ka vende wavi waka levu karawa ni taraira na uombula ke ira talangana ngone. Ke waka o asudu si o waka itiutiko mai waka itiutiko e ate roa New Zealand ni mbera na e mbaki tinika viwa olusanga vulu ka viwa e rawa ni o tangumaki mai na misila. Na wuna ni mbera na ngaunongo e asenga ni ndua na weni mate ni misila ka lebu na tamata e ratauvi misila ni rasengone. Wira e rasudu mai e na malio ni embaki tinika diwa on sangavul ka diwa ke na embaki runa ndolu ka wa ka senga ni tiko veira na wakandirindina ni rua na izula ni misila ni oti e tinika rua na wula na keni mbali mbali kia ni oti na nomu ya mbaki tinika rua na vula mbaki tinika rua ni oti oti mai kuira na tiko ni oti mai na mbaki vera na pepei ya wa tamba ki ndo tiko na tutuko ya vera na pepei sara sivita mai na mbaki tinika rua na vula era na sena mbaki ni tangu mai ki wakita uzoko o ira era sudu ni Oti na embaki tinka di on sa vulka diwa, ka simbera ni dhula waka rua, e na dhula ni misila, era senga ni rawa ni wakanda itaka, ka
Ke ara to bimisila enan dona ngauna

Saoti, sa vakaturi me razula e naika naizula ni tataro vini misila na mams kena rubela. E rua nai vakarau ni waini mate ni MMR, ni o tina tinkarua ni vula ni nona sudu, e tango makira e rauta ni diosa vaka diwa na pasende na tamata mai na misila. Naizula ni tataro vini misila, se MMR, e ana misal mampen rubela e tiko kina e ndo nei tutuku vinaka ni vei tangomaki ka sa wakayanga takitiko mai New Zealand me teke vu mai na emba ki tinika viwa vio sanga vulu me wakayanga ana waini mate keve e wakayanga take e New Zealand Sandy Kevin na indula ni tatarovi na MMR me tangomaka keina kena sa manindike evi tiko e na venga ona tauzoko. Ke ona vuda tiko mo bukete e bimbi mo dike eva niko sa tango maki vinaka mai na misila baleta ni na senga ni rao ni o dula e na idula ni tatarovi ni MMR ni o mbukete tiko. Na tovi mate ni misila e na ngauna ni mbukete e waka lebutaka na waka lutu ke na waka sudundole. Elvi nak mo vevu saki taka na ndingi ndingi ni vei tango maki keina nomu liuliu ni vei ngaravi wakatina se lead maternity carer se healthcare provider na nomu wunuai se o dhe endo reidiko na nomu vei ngaravi wakabunuai ke waka o sambu kete tiko e rao ni o dhula e na idhula ni tatarovi ni MMR ni o sa wakasudhu oti na idhula na MMR e sanga ni wake lengai ke waka o waka sudungwa ni leilei tiko. Na ikure ni waka rau ni MMR e vei tangomaki talanga vei ira e wunga na tamata. Waka wunga ke o mbukete se malumalumu na nomu I ta tangomaki ni ango. Alwinaka vei talanoa ke na nomu ndau ni vei ngaravi ni mbula. Ke waka o sa dhulo tia na idhula ni tatarovi ni ngone e veibu no tani e ndodono mo ndikewa na nomu I vola tuituku ni o dhula mai vei nomu vuni wai nasi se ndau ni vengarabi ni mbula mo waka deitaka ni ko sa tango maki vinaka e sona vei matanitu e rasulia na imatai ni wani mate ni misila veir na ngone ni resembera ni vula tinika rua. Kando donu me waka turi vei rongo, me ratau re so na I waka rau, me ratango maki kina waka tauzoko. Ke waka e senga ni tiko vei kona nomu I vula tutuku, ni dhula ni tatarovi e vei wanua tani, e ndondonu mo dhula e na I dhula ni tatarovi e na vei wanua tani. Tango maki veira e wunga na tamata, mera taura e so tale na iwa karau. Ni mbera ni o kongole ki wano tani e lovinaka wakandei taka ni o iko ke ira na leo ni nomu matamu wale dau sa tango mwa ki vinaka mai na misila. O ira era si mbera ni dhula wakarua e na I dhula ni tataro vini MMR era na ririko taki wakalebu wakambimbi o ira na ngone ramirami ke ira na ngone lalai. Ke waka e tiko e na mali o ni vula wā, ke na tini kandua na embaki ni luvemu, ka I o vie ngole I wano tani. Tarongi nomu guni wai, me mbaleta na idhula ni tatarovi na MMR, me rao ni idhula rao o luvemu, ka me tango maki mai na misila, e na ngauna ni nomu ngande. E na vei tango maki sara veira, e wunga na tamata, ke waka me rasa taura e so tale na I waka rau. O koe ngona ke waka o senga ni wabe waka ndi itaka ke o a tango maki ka a suzu ni o te nandua mataini I chanueri ni emba ki tini ka dhio o ansamu ka dhio a sa waka turi mo dhula e na I dhula ni mbera niko mbiu wanua raitha na nomu vuni wai na sise dauni bingarabi ni mbula. E senga ni saumi na idhula ni tatarovi na MMR veira kede e New Zealand e rasimbera ni e dhova na embaki tini kawalu. Ve Italia se dhava na I tuwaki ni nomu dhuru wanua. E ave kemni na tiko na embaki

0: ta de tai ke e ru tu oro mo ke a ko ka pi mo ya ko ta pi ang mi ta ki e ta de tai ke ka pi mo ke a ko te u a pi ang ta ro bo ke cha ho ra i ki ang mi ta ma we tu tu ne ru tra cho te ta ta we na te tu a ki te mene ke ta tu te u pi nga e ta ye ta tu ke ra we te numero tai ko tu tu ana ma ti te tai te ora te o tu ma ku mo ka po ta tu te tai te me ki ru ai ri e ru ta te tu ar ta ki ang ti ka e ta tu nor tu mo ti ta na tu tu ti ka e E ati kai tā tātou e kai, kā tātou mā miru tō mai tūtū, tū ati kai ati atu ki tātou kā atoto. Nē, teo tēre karongorong mai nei. Mi tākurai tūtū e nukoni, mi tā māwai tūtū e nukoni. Tērā, e a te orāngo te tangata I mua ke, I te wai turuwi, I mātai tō rātou matai, I tō tātou matai I tē tuatou. E tī e tō tātou manako, e ato oi nāro no uarai. Ko kite mai au te au tātou re tākui aere mai au tēnā te umanako pōro. Aka manako meter koutou kātou tō, noko te umanako tāpire tu ki te pae. A manako te ia ko tāmatau, e te tāmata ni rai au. Kare umanako e ka, tō manako ka siot pā te pēawa me kakite tu ki koutou kātou tō. Ngā tā I āku te inua te taiwai anu te tuatau. Ngā tā I āku. E ate tumi karangai ue ngatā I āku no te mea. Ko mātou tuku kopu pai te teime, aramai ue te pōpungi. Te mea mua, ae reo, apan mi te ora āre, apan te ora ā, ko ae reo ko oni ue te chake. Arongo mai koto kātou tō. O tangai pātiri, ae reo te mundi te pēawa ki rungo, ae reo ki atu, koe te ki atu, e mi te kina tuku kopu pa, ae reo ki atu. Ea, me kakamea pāwa ki tuku tuku rua, nānei tu te ki te pēawa. E ato manoko. Ya, aramai itu bopong kau teri lah. Eh, aramai mete karang awe, mesti tu mau pura rai di jero rai ciri aceh ngakato tu, aramai orang no air. Kau air aku bu, awak ni aku buat jaket tu tak. Eh, keperan. Kau inu, menua nau, itu tay mete memu, inu ana mete rai tay ane demi ram, mules, obota, tu bayi ber. Eh, itu tay me, kau inu juga kau tu kato tu, kau pui aku. E rua turu ane e a meulso buota tai aku, imi taro keki e watata roi apa lita tako inua nau. E te, you know, te tuto neu me ere metika ki te oro ono ere. Ya, tine tu ato uka, ranga tau e ko tipo tipo tuku kopopa. Ko akuma tau te tuki runga te are te uri uri, uti o ki te pune ra aere kia. Ate ki e mato koto ki kite koto kato toa. Nara, tapina te toi, manako te e pene e ka ue toko e ki to tau turu tau tai tuaka. Ae. Kaina ngaro te kakite ke koto kato to te itangata ya karongono mai ne, manako ke uwa tia, tapi te lai lagu te tato manako. Mera mai o te pōpongi, te la tāku te tu atu rau. Ere mai e te aki te rau rau no ere, wa amani ko te tai wai vera naku. Karongome te koto kato toa. I mua ke uka ere tu iu ki wa o kanga anga ako o kanga anga. Ya, wa amani ko te tai wai ko te ia wai vera rau ki te toru o te tai wai. Te ngai ki no te ia kua tāra wa ke tu kua ranga. Karoma ia tarabu ki koni. Te ia tangata, kua kito koto I te tangata, tangata rongonu I te. Kua rongona koe te tangata I neitore tabina te atua. Karoma te kume koe. Te tangata kua rongona koe iai. Te tangata, tangata rongonu I te. Tona ingoa ko Wheatpix.
1: Amen.
0: Ai, wata tātura, kua peki Wheatpix te rei, te tai me koni. Ah, kan jeg pege rundt på dig, du vil pege til dig. Ah, det det.
2: Praise the Lord.
0: Yeah, det der er. Jeg når du der gik dig rundt og gik det der. Hvor gik det du rundt og rundt? Hvor nogle der kan tage mig der på rundt der? I det gang er det dem der kan tage mig der. Jeg går til du nu, til du. Ah, det er uendelig grat du er. Ah, hey, vi gik det pege, du vil pege til dig på. Har du ikke været gik der nu Mere tu tarawa ke gara gara ere ku kerta tu ko ta ku tu wa vera taru tu wa ta ku ka ade ki sa ta ya ta ti po ku tu taru tu wa e apo eru e to ru e a ta ka ya ta me ko ta ni me wa ta ta tu po tu pe ju wit pe a ta ma de re wa gara ka u ra ku ai hale ta tu wit pe tu e ka gala um bai de to ma ne ka ku dad na u ki ka ku No, mana ko tiyan o tato kato to ite tangata kukare ko te mita ki tiyo te wai vera agite to ki koto kato to tamata koto tiyo ra agite to na te wheat pigs lai pa mai tona reka ki wo

0: tai ko tāku I wiki atu ki rungo ti mea karatātua te mea te o mea matiwa ni ko te rā mea ko te rā rau ki tāku I tutonde ki rungo te mea pēpura erera au ki tuku tere chipu buana tere ki rungo te au te kai kato toa ya ko tāku rau ke kai wana me tāku I tutonde ki rungo te ariā akaro ke te muina tara muina tāku pamei ko te ia onia ne tāku e tutonio ki tau ko te au kai te rira e tuku anau ki rito I tāku muina kai mite rai rai e taka ke ki rungo e te maanga te rai me ka amani mai tuku te maanga te tai salad tia me ka amani te tai salad no te kang e au me ke te rira ko te ia rao tāku te ia kai wani ki o te average te rai I te rai
1: Tiro tu iko ni di poko ya dalam dia.
0: Ya.
1: Kotime dia kala ti sote iru ti dia di poko ya. Kote o mala ti me iru tu tota tu kupu. Pare a mau ki aru tu tota tu ngakau. Ya. Itama aru tu tota tu ngakau o ti tutu ma.
0: Ya.
1: Bene me kotile o mala e karetaro mi ti misi a te o mala.
0: Ya.
1: Karetaro mi Papipili ikro tu ito tatu, rune ino rune ya te waibera.
0: Tirira.
1: Maria kirira te waibera, iya kata iji ira. Ote mea ni tane, oh, mene, tane, otara. Te, rite ni ira, te, iji kachika ara tiri. Ote mea, okey. Ote ya waibera, okey, ane unu ne, unu ne, etoro kapu ite, ite popongi. Ote popenga te, arotu ito tatu, opa. Ote ya waibera.
0: Ote toru rao te kapua. We'll pick it in your wheat picks.
1: I'm going to go to the house. Ki tā tō pāji tī mō ngoro mūtaiji, e tō na tō kōrua rāia. Nā rōno māturina na tīra me kaira mātua kaima. Tī e tāra māko I autara mai, autara chika mai e ke māora wai. E nōna I te kuki ariri mga ia, oro te tua tau. Kari āna mga I kai atu tīra I marira I luo mit piki I tā rā. Pōpongi ai ai. Pepai mai te tangata I tānaika, hei reo jaronga ha hai tautai meroko mai te ka pai mai. Kaoke ia ia te, kaoke ia te maa nga te tangata. Tāna maa nga rea te ka kai e witpiks. Ka tue papa, rure rea tu ora kai roa, rure rea kai matutu I tu hunga wai wai. Te autara ni no tuana wai wai, maru I rea ki tuana wai wai.
0: Amen.
1: I told her,
0: Ko te rira, ko te oneani maru te rira me katikati wa tātou, kare toko tō re roi e pakapaka e rei.
1: Ko te rira,
0: tanu rā tāo. Ko te rira, kare karai ko te katona te rira koe kōura ke.